bumagsak niya. Magas na guwakas. Maniniagwakit. Pag narikaingan. Pag narikaingan.